ko gina ha kay yini binu tero gi tunu kana gina wore yo ba na re do ko gi chen na ba yini ti nenu gi ma wadang te won me moyo luin me binu

0: And this is the reason where one peron beru kere kuchi wilo bubani. Mio banti ya kelu tuo kuone kuone, nino kere nino. Diku kere diku, dicheng kere dicheng, di war kere di war. Beru piti en kope. Timu apetia bae. One way ho yuwa miru wan lobi. But want to love you, a premier one loving. Want to tell you, gina mete wango you ba. You ba, pete yum. Tin you ba, te chue. Jotia on your remo. Jotia neck neck. Madam, you ba, perom me, you want to be a kirikuj. Kayin ramuquan, you had poison, it may yet in a mohareo. Atina may put it very innocent. Atina that put the money, mere pecking at Ori Willow can. Pour out him, Ginura mobile, gang at all. Pour out or tuniki in a chair at a unity tea, you could gin me. A genuine one of Cobinu Babino Gonya Tino. Hello,
1: yes,
0: sir. Yes,
1: boy, you need to father.
0: Boy, made her.
1: I'm not going to do it by can work and can. Para kuno dang ti ka kel kela me na dang ti e ko ndi dati data al kun dang pete kan na yot
0: sorry
1: wor wor ma je ne ka fe do ko yu pe nga wo ni e na ka do to dak bi ko cha bi me wo be on te be do ay ko me gugu da pe na ko me
0: sorry
1: to na na ko pi dang put gi na data al kun me la me to ko me le dang
0: ma bi no ko ni
1: Niyo Isaac no one is better than you kita may tia wo karajin kiri.
0: Na balo mo.
1: Yan kai ni neno atina may dang pe karajin kiri pal. Tengi ni ngo ado no mi ni ya e kare de wo te ket dakat atin daw ya daw e ha pe. Atina may itne no no karo ke me da daw no rom bi kunje da to haya yin. Eto kai ni jan ni ngol le yo ya ro ke te. Le ko ko ye Mangu ide kamongo.
0: Tak tutua.
1: Isaac lo bicara itu balde balde mau apa? Jangan dengan tina wotere. Jangan balang asura mekonyer setie.
0: Tak kapetua le.
1: Kain le de cara conca menuju jodoh jodjuai wajah conca. Jod neno tino tina wotere parang gina mau beru merek setia oni kain Isaac.
0: Jangan lah herba.
1: Tak kapire kena kiken. Kami kau beru gina le.
0: Raja tua.
1: Anak kau ini nenkun atin awut jala bala beru meri. Dan nenkun mac jala bala kau bila tinna ni nyual. Kita ni nyual kacil ni meri ja. En kita meri ni dah nyual kiri. Tak kau ada mi ya sedeh deh jak butok. Kau kacil kiri ni kami ni rekuan kuah meru je. Kalau kene ini si ketuk kumkumi kau ini. Ate na nyo pe ba kao nyo ngatu wate mo te o balbori nyo tote nyo pato te o balbori. Nubi yi gus ka bode kete ko bini. Kopi na mana mana mana mana. Ento pe yi mi kwan yi ge kete yi ya ite wo boro mew ne kete na me dan. Pe yi dan ka chel kide bal da puti me ka chel kide gino. Yine tinja. Atin ja ka kene iya nyini pe yo nga me yon bino be. Karo ke yo yon bino pres de. Kata ini dia apa? Bukannya itu tiga kali. Aisyah keluar ni juga ni jangan itu balik balik marah. Kata ini ni aku pun kau mohon yang dek dek dek dek apa dah?
0: Jangan percaya yot.
1: Kata ini ni nak hantar tino. Yang percaya apa tino? Entah tu kau kata ini ni nampak pemain nanti tu ini macam kau melu buru rumah kau. Entah tinja. Kata ni macam mui tina kau cakap.
0: Take to 12. A poem attack. Yummy. Bango hit an hello.
1: Aiza.
0: Away.
1: Manity look at a single ma Morris Kiria dong.
0: Yes, single ma.
1: Aiza can't look in a do while ye are dong. Kijama adeko me. Nama in kita mene no dano romi atino poison. Kwa tene miyo dano poison. Aika gina do wang ya adon atay gamete kenye poporni ngaro bera jok. Kika yo maki di dara no eno aika ote kubat ni ngaro bera jok. Gamete kenye.
0: Kanadong arachi ye eno.
1: Eto kanu kumamana kumi ite ching kumamana me dana dana bala me tutubara na singo mamori. Kiu kujogi kiu kuo mani jua numiro o mako tetong o tengi do mewe ti jono rete rete jok te dugo ping. Kien kado pedu mo tiro kito ine bala tikin mo hario ita kumiyati no acha mo pozon oti mo ngo pera bala na kabori nena ai ke te do kere jua mana me wala jua ti ti bala man ti kana ma beri ye awur ma so wala kuma ti no rati ne ati ne biya kila kien pun o ngo ati kia ite do cha ko pari ati mo bala ngo do ite chingi na puru do nye do nye yi nena
0: o jogi ni en
1: yo mi kanada nu cha ne no eto yin wor ko beni ngare ngade na welo dano
0: o jogi ni o jo
1: doko to tere do ba yin be bera ba
0: o jogi ni en kom gi kom bera yela yel dang pe faro ni mana te ni nyoda na duong
1: a ki jo no te mi ti ko mi nu ko mi yo kom kom keni itimo itimo kom ko keni do ngi kan polis do ga to polis do ga cha mo da do wala do o ngi tera ko gen kay me ko dare bi pap do to to re biri bet kal yare te onyo ka kanu no
0: wana
1: ha jo no no te ku e o ko je
0: o we ko ba ba binati
1: mi ro put ma te ki jo no
0: ba binati po e ma te ko singa ma la hello
2: Tony
0: mm
2: ti to na go ga
0: yes Tony
2: ona mi te fer lang ne si te
0: mi te ket ko ni si si I'm better by.
2: I'm Isaac. I'm Isaac. I'm going to find over tomorrow near Brenda.
0: Yeah, Brenda?
2: I don't see her leg. I don't see her leg. I don't
0: see her leg. I
2: don't see her leg. I don't
0: see her leg. What's her leg?
2: Agoga.
0: Agoga. Okay.
2: Bye, Isaac.
0: Poi matek ba bin chang brande wa poi ba bin ber krecha kare me chang in brande in ket gen ni kom ba kare tammi dushu iko bengo ame yin temeto hello
2: hello aiza hello robert
0: yes robert
2: anda mo jo wi jun wi aba
0: padai bin nong
2: I don't know. Ayin biro wanna tinna ngara so pete bala pe oba puri chake ya chake na hiya diki. Ayin tinu tinni ta vine ta me pe gine bien ba o koni. I bino kayo na me jo. Nin pero no choyo kali ni ta me kwanya yo. Komo no ai che ai no ai ni kwanya. Oba meri ya puri wigi ti. Bien ka wigi poti yo ni ta dogo ni tinde ni na na. Dang la lego ne oba kon ye jua me tim mi kom jo chu chu oba yu ti kom bi chu che do la jo ke ni ti gen ko ba chele ke ko ka yin we me a ke na na to ko ko no ko yo ri ye ni mi ni na ra yin me ko da ni yin na ko ni pe da de o li be ri lo ko ko ke no ke oba yu ti ti cha ra ma ti ko ja me ti ko gi lu tu cha me mo yo ro no je to ka oba mi lu tim do ke to di gi ro ke po kasi ti ne no mi ro ta ki te on te po ko por ko ai sa
0: po ai ba
2: apo ye matai
0: po ye matai ko un radio da ke ya per de ku chelo kare kom chawa paru ya chelo un radio iko beri burra ba program e wi ya me per bu ngwe ya kere bu ngwe na pa cha fm Isaac chelo ngwele emoti ye kana chawa chel me odiku to beri kre kare me ya kana jammi te pol un radio lo en te pol chawani ka input pe ngeo ba chalo ngata me rom kunyi mu politike de peke pola pola.

0: kami yun mag-iabarin. Ibaluwa yung bende dyan may alabi tepye giweng.
1: Ready ko ba?
0: Dari di kate la wini yung lumachato.
1: Iro.
0: Dari yung royal la wini yung lumachato. Yung bende chumbi weng. Na hamona

Ya, kawa ante me deme wara nyim. Wa hajolu dushu witiere mene na tin kan mate ye wa molle mon legun. Ruon me polo ba wa ka ba ka me sarel wa do ko cha dog me chel bori utiere mene na tin be ke se kere mara duong me chel me ber ke kom wa. Iri mi wa ber tinu ni kuni bo wa pe ke se ni jo pol me chel po ber ke gum ke ko eto ber mar ni me mi wan tunu ni na tin ni apap ko go do be bor na hana ha. Shawa beri, berkerwa, lokerwa, telwa, na hayagiki, nying Christu Yesu rwarwa. Amen. Winywa, we tiena meni na tin, waha, berkere kare mekwa yo kisha, picha beto karo, amepo beru kere kare, meberu kache kedu, pigina pire tek, muno da potpetor gengere, omi, we tiena meni na tin, ana duwa ti kare sel kedu wan bo neno jama pol akwa ho kita me lobo wa ti wo kere kare tini ni lobo wa ti wo metun ya giki mere jeme ka ti wo metun ya giki kon jama pol papat bere benu ti ati mere gina meni an wi ene me peni an wi danu ti ati mere eno mio awor macha wan no tu lo kan me wanu gihie no tu ngiyu jeme apopo la papat amonu te ti mere imidolis ame lo wani por per tu ni agi mere awor macha wan te gik kana mono koni ngo ame te ti mere ngo ame ati mere buke jeke re chwara mere pia dehu ya boo tiang mea par kera par bishiel. Nuteo kubo ni, ruto bango kubo koma ni, ini nunonu kubinu bini chunyi. Itecha kwa paro pite mugigi moga resho yi chunyi. Yini binu, ibinu wuni kumjwana isarel shalo pol. Ame wumu ping, ikarame mwaha do karala laj. Ana binu miyo, ibinu melueny, ikumjwana mero ko chere nge ka che ana binu tikedi menjur ni ana sil yore moro ka yine neno tiengi kere ngo amete tiye chawani ilu kada lo ber kita me yini beru winyo ana be lo kar che kere kan yini nene teni an ko ni tigina me kar tiye ti mere kere ko bedi yin peti mito yini po no gina no tiye ti mere ka yini neno obante ko ni yini binu ibini binu uni kom jona Israel achalo pol amo umu ping ikara me mwa hadon karala lach ana binu mi ibinu melwa nye kom jona mero ko chere nge kase ana binu tich kedi menyuru ni ana chiel machimo ni tigina me binu tiye ako machakob ni Gog kase kere Magog ako ni Gog obe ruota dit amelao Magog nu ni Gog ile muonre lungu ni Ros le muonre mero kene luoni Russia maeno obe loba ma oba tia tich kare siel kere ameno obe ruota me tia loyo Magog Magog ako ni obe lobe amenti ite locha

0: tiero en no bau kerene kokano
1: atu jae pa mar ti pa jam
0: ini to ber kai
1: pa jam me mo ya gir ginu ke na pa ta u ba wi ko
0: no ba tu ke ene ti ene ani ene ti ere
1: e cha ho ga je mi pi ri ne nge i mo yu gir cha do che he wo mo
0: a yu na cha lo da ko ni ka ka da ko ni nyon pi ga ka da ko ni
1: Kanana nyone pia jake ka kwe.
0: Kari nena koka polare, bawra polare. Tempo dek.
1: Nge niri hibwala ni keta giri hiyawe ni tiyeno.
0: Oi doi. Dah yer.
1: Ngweng ngweng.
0: Ana biya yerang pia nura atia metu gira. Eta giri ini yang ida ver kwa wano ti. Ke ibulu bepe verwa. Chatan ti ya teha wakira gita.
1: Chatan ti ya ni ngwakunu bai ni doi ngare hibi koba.
0: Hagit bai yo ti.
1: Aite te ya kere.
0: Kek chatan atam buwala gipa. Na, kai ni ker ka puri tiri kiti. Chata na temo jo me ni ker ni kiri.
1: Ah, ina ko ling. Ko ka dunga me akini ko mango dedi ni wa.
0: Anna der.
1: Karbon.
0: Tila na be niya
1: mo. Dedi ni.
0: Tami ina ni dere.
1: Dere ko mbali.
0: Mo dere wo wandu yungya.
1: Anda anu ga dere wo.
0: Karbon mi odo be ko kitu. Hmm?
1: Tia ko kita ni rehi ko kere.
2: Aman, mam nero wari porgune. Au po yu come, apo yu come, po yu rame. No, dia di la putu porgune. Welcome. When? Hey, mam beri. Apo bing nong?
3: Oh, ulo.
2: Hey, iti ku nuba mam.
3: Oh.
2: Huh?
3: Eni neni no kunyungi la arakan.
2: Hey, aba yine ne ba?
3: Ara eno no.
2: Aba laki kai yin. Aba yine cha ba.
3: Eno anna na ka ni na chak binu kan. Ene toti ni wor kwen.
2: Anna dia moyo. Anna dia moyo mama na ha wor. Wuni wor muni wor na ha nen cha. Anna dia moyo mama. Aka yin ngo yin ne ya
3: ba. Well, ana ko bin
2: ko ba do.
3: Ani ne na binu ni.
2: Wo yo mama. Eto tindo ama. Koba kwena mam diye.
3: Oh, manu yin koi weng. Ya wang wang.
2: Koba
3: eno yin miti ni akela anna ka kop.
2: Aba ka akeli kopi ngon?
3: Arwate lono. Kono nena ngeo. Acho kono neno chabolo wang. Nena ngole kong. Anyeto la.
2: Wa wang unu ba.
3: Je wa akobi. Oh, demche ucha ogonyer.
2: Belongi demche na. Anpe.
3: Ah, wuye wuni chwano kito.
2: Ah.
3: Wuni wuni demche.
2: One. Aba we.
3: Tushia leta bakbuga nishi.
2: Kada hanye. Aba. One ni nyuma ko duwa kito. One wuni si.
3: Eh, taba buga do.
2: Taba buga wuni si.
3: Oh, oyaba wanyo.
2: Nyuara ko.
3: En na wora. Ginu mom chal keri
2: anna ko bi bukanun
3: be wai neno loe wang loe tumer cha wang yaba yaba
2: kani gum cha
3: gome dang en pava lono en no bol wai ni koma
2: lono mi
3: en boka tuya woye
2: aya lono mi loe ana bia wora wane or nyama gini pang
3: dong wa ko bi nyago yo tero ko kunaya
0: o tero ko mo
3: ana bu ki tiene yo
0: aba Aba very yes, it's my bad. I'll be a copy in me and my queer gino John.
3: Ana woba. No cornua, no tina woe. No anna kelatino can. Anu anke lanyano.
0: A man who ya.
3: Yan, boru jagonia.
0: Obampo ye. Obampo ye. I'm the copy. Wouldn't ya pa gipa yachinano? Yacha tia tour, ya to revie.
3: I never get a chalet. Don't do it wagaraba.
0: That way anywhere bed do kuno. I'm all you can hear, Ledo. I'm all you dah my gate.
3: Pimwagani a loro, moma nui doguru.
0: Aya yeoka.
3: Yinike lako.
0: Aye oka.
3: Ipoyo ni ya meko ibini min nyaga keren. Itemi yo keren waluwa tu cham.
0: Ahaba.
3: Abi lok piriba.
0: Yini poyo jan chi on araj. Mwenga beauty meri chi on araj ba.
3: En ana kobuni. Oh an katu ti momo ni a lok per bo turi tu ngukan atini.
0: Ata bawa. Ine na mambo ko. Rima rieme kan ya ko. Bien ini ini ko manah de lohi mami metin mam biendo biendo dari wato ko
3: ni nuwa mito gamulon no wori kalon wori kalon
0: eto
3: ni e gamulon karo ana gu kera nyanja kan ne te chulu kera
0: aba ina de yiba
2: yindi ngay kan mom te yekar mom ko ti kwen ko
3: yina do tuga do ri tuga ana ko an wayo piri ku che do ri tuga
2: kare yin ko baka na mom wor ye
3: bebe mi amal wa ti
2: jam kan te on lu mi pa yu tu ri cha
3: ne no yindi ne ni log ro ro no yina dai to bu nyano yindi to ba yina tin mo lo ka bol ka logo yira din tu dia chel
2: aya do wa ko do ana wara mama atuba an kum an an ju ya pon ngala ko le lo ni mi roma e ka mam di kwena jan han mama kena ke mo dio maha me ni jo dia me jala nya jan nya jan do pa me tu da nya no ka ri do no ati no be da jan ka no pa ye wa ko wa mama a wo night down a wo mo yu mama

0: I'm so fine and very stable. Come on, we are trying to drop by. I think you what is to gain. I'm cut drum on lemon.
1: Your day do ni kito
0: very well. I'm going in.
1: Mundi ni mar gudan di. Pian yor mar gudan yo.
0: Tina ngwen nu. Na ngwen kede nu chu kede. Ngwen nu chu.
1: Dari nana.
0: Wa do. Ge ngeo ni ajwan. Kan putra ajwan mo. Atai lo ngajwan ra do mi wi.
1: Jam ngumana.
0: Nguma.
1: Ngumana do.
0: Aguma.
1: Longinye.
0: Ningo. Ogumwa. Abapu yi lori mata. Aguma. Oh, my. Amma.
2: Awi yu ba.
0: An kwer ni yu duwa. Anna kerne na lai pa rima.
2: Kwa yu duwa.
0: An tingu kita.
1: Ba ba. Yin ke lai. Man nga abi yu. Lai pa
0: rima. Ogumwa. You is so my woman there.
1: Mujene tin. Tin da odwa kata yama mawara matrek.
0: Antri ya duwa ba. Treka. Treka ba tiye. Akuka. Wan pata mirwa.
1: Wan la. Wan moko duja. Wan epa koka. Wan chan moko kako.
0: Ogum. Kure ya terwa kuchinye yu wumi mo. Atre bapa woman ni mo. Atre.
1: Ah. Ngatu nyuar la ten. Ten woman doi.
0: Ah.
1: Hiye ipe pe rek.
0: Buna di.
1: Cak nyata.
0: Buna di.
1: Poi ni nyata rek no me.
0: Ugum.
1: Hm.
0: Rawlo. Ugum ke ko pe trio. Kan de. Perang atri wenyi lo atri ye. Mu jia o ma ja dani da wenyi gina.
1: Oh.
0: Man loy tu mal kya daw gina
1: ba ginu an na ko ma gina
0: eh
1: eh ginu an na gina tin na no
0: pian bi bi lo ba
1: ne no loer ke yira
0: a tin do no
1: tin ja ko yin tam ka ba yo ma ol te ko ne no wa kai par gite no mu chal ke ri na ga yina ba pian wa ri chal wa no ke
2: ba da de lo mu na du on ba
0: eh
2: wa ka ke la tin na ko ke
0: a nyo gina a wo
1: ma ni wa ri chal
0: a ma chwa Chore matrek. Ana na hakatinya tim toko.
2: Nguda oe.
0: Ka. Nyao ni top.
2: Man de di loko koi wini ba.
0: Yes sir.
1: Ba yin go ina nyi yo jamei merko.
0: Man mo.
1: Hmm?
0: Empuri kal da war. Tini ni da. Aba eti loko koi wini. Mundi da. Aba eti loko laki bongi. Ne.
1: Nure lao. Nure lao. Ayo day maro. No go go.
2: Awi yu ba.
0: Ji wada. Inyo genu ria.
1: Uje ne kena la lokiti. Kel dek. Koka.
0: Kel.
1: Uche ka baya gira.
2: Ena koka wi be sham ne ni no wa gira keli bisha.
1: Munu dao beru dek.
2: Beru dek ingo ena koka dengu beru kola ne ni.
1: Korangi bongo ni dek. Kadu
2: nu ga ne. Anti pa sham koka ba.
1: Kada pimor kena bo.
0: Bumu gira gom. Cut down if I met a coca. Been a lucky pepping. Cut down, you mean, and pay me taco can it up. The hock or two reggae. Google.
1: Oh, but I have to bug. Pin jam a coca dot alcohol.
0: And a bug with the other.
1: Hm?
0: My you what?
2: A wee.
0: And I worry, Santa. A trimming well room pono. Track a trimming well room pono. Kill a kill, Pierre. A con you bug well worn nine.
2: Mana tamia ramada chamu bagu ni
1: bagu beru enna mita ni
0: enna
1: koka beru side dis
0: tutumia deki mia beach bagu
1: koka beru side dis
0: rimpono
1: tio tino lele chamu kala umo rego
2: aba yi tamia ramu chama koka
0: atendo kere ba atu yi ki wara tura rimu tutumia pia rio nono mono kilo
1: ah
0: akwata tutabor nuchu kilo tutapa
1: ah
0: eto keti ujura uguma teting mubagu obi
1: daro gina riyo wanti
0: ya bichiel udogu wel
1: bau tutabich
0: tutabich kila riyo fix
1: nu deko duong
0: dek dit
2: ti larung lo ka pole me anta amu mudu bau uni larung ni yeko puba
0: enchuari kami tunien miri wili riyo riyo kedaranga peturaka
1: masiwa hindi nan chen pe kan
2: an pa modu bau
1: kagi nodo pero
2: amita ya wek wati ni oketi yewu
0: amita amita daha mita men
2: kom lo
0: ha ndo ya to nyu de ki ma mita
1: nyoro yini di to
2: de ha nyu de ha ko e wa jo
1: ha ba ra ra ra ra in ko ra re wa
0: go mwa da ki ni agu nyi ki ratek we ka ba da gi ger wi ta ka do ha gi ger rentel ya to mita
1: amule
0: ajwe nyor
1: mi ya mule Riki kano ati awot kuna wer ni amole pein. Hine neti ya malo.
0: Anan liya tukan. Eno pepi ngere malo. Hinta nana.
1: Tim kita ba.
0: Majwa. Tekingi unipe ramu chamu. Hubi itu rakam. Pakam go. Tomorrow.
2: Enu baga ya ube ni chamu. Iti ye unu unda be pein ye unu. Wea kona ke lu ya lale hake rudu
1: chikoi.
2: Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa.
1: Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Make a kelui, keli koma.
2: No party mo du bagu.
0: Pay ko bagu, kay ko ne go. Dahu ni adaya ko. Dahu ni. So when you don to ter ta onyo te na dek. Kadagu ba.
1: Ah so da che. Ngini ba da lieto ko.
0: Ngini ala tiu lumu numba. Ngini am ka. Danu to.
1: Ka bo lo ki wi.
0: Arom ya te pie
2: mo. Jan ka ke me ga da pe.
1: Sorry.
2: Ke kuni.
1: Aba. Oma.
2: Aba. Ai be ruwa una ya we ki mu fashu.
1: Aba. Wanu be kwa mu lebe.
0: Mama. Kamando tikam. Kamando. Mama.
1: Umago chamo.
0: Ba gi numa ira do na kier. Ti yo yo wan chi ka ne du. Akobi. Mogala. Ama yami wori kwa la cha. Ke wori da hone. Pecung kita poru kare
2: pa. Dilarung lo ka duang ba ka ni ku war.
0: Won mo ku teki ngene tunu kam. Anne ki ko. Won pora we ki pora re.
1: Kom nyi da.
0: Mo ga yu ben ja. Ki ngala ku je.
1: Ma ye. Ma ar nge yi mo ba.
2: Ati awinyu.
1: Ko yini bet.
0: Ma ci ba. Ma ci.
2: Ati awinyu lo ku kom
1: da. Ba gere lieto ko ate no ba lieto ne. No era mera rat.
2: Una que le tu una andalie tu.
1: Ah, sorry. Pues no pe mate teni.
0: Machi va.
2: Ate una
0: rari. Man.
2: Eto patia me tu bago ba. Patia me tu bago.
1: Ka de katieno.
0: Dihimo.
1: O bago akoka kartieno.
0: Ling. Timo de tingo yo budget. Dihana weli ri nguya machi.
2: Na ne te wilo ba. Ka pe wilo ri.
0: Bisiko.
3: The lotto jackpot is now sitting at an estimated Uganda ceiling, 330 million. And for just 1,000, you stand a chance to win it all today. Don't miss out. Buy your ticket now by dialing *278#. Grim, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is regulated by Thoba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
4: Kadero Ling, I'm a petty lock. Met fortune which is a mix here with Chakop. De Grio, Chakopne. Ana ya mita la la. Rio bene tumcha redeni. Hey, ana tia yum yum. Kapo deki tumcha moni. Kong dahi med da titidi. Maduchu I bocha titidi me gram saboro. Me yum chun I fortune mchuzi mix. Ye beef, chicken, yo vegetable seasoning. Uberi bocha titidi entuponke di gina mita me yai bot bitko Uganda limited. Nong I duha morgi ken achokedi.
5: Bolkai free.
0: Akaje waltam. Ngeo machiwa.
2: Ati awinyo.
0: Ana lo kan ko terwenyo ko. Na. Ti chao Canada permit yi wang. Ti nam.
2: Aba kon lo wudu ida tanu ngo perak dung ti akonya.
0: Aman mo.
2: Ke we ha wor ke yot.
0: Ke we ha peny. Dihi mitu mudurnyo.
2: Kana na hada da chak ba ko doga bai beru ko buka enu bagu bau muni en.
0: Mo. Achi here. Nem to. Tiyan malo, tiyan e ngam. Dihi yin ni tap.
2: Kako ni lame, lame, meg miu miu ki tu dihi paten en riyo mar. Eto kay wek da da nyoko ya pamit winyu miu.
0: Aya do. Oh ba. Miri kawanya tini ba. Teki diri pa. Kamado ni anna kodano. Pero mo ya itin. Munti kan no twil twil. Tu pute kom kamando. Winyu da uchwe ka pori kom ni tap. Ginu miu ri haria mutara lain. Da ko choka ya tenda. Tu meri wia. Ato ate kiri diku. Manu je manaki peba.
2: Muje ni ken loho kene kena pola me. Mijone. Inde jane ati kita ti kanu muri ye u bagu kwenu chame yako. Pa shukum je ma ba shukum ti ekom ba. Da ti abala ba. Na bi ya ate da hako pa ya te wakwa yuki. Ano beru beru kiti na hawele. Mandu pe beru meri ya. Ano ya hako. Da hawe katino ke hot. Awot boro wabi ya wakwa yuki ya. Adwe kunu. Tedata war ko paju an pa be nai ne jana to ala da ho ko paju paju kom jam kom tie kom tie bala bala an te be mu da ko ka o pa ye a war ma ha wa ha te no ga ya ha du pari wo na kun ma ko ngo ngala ko mi ka ne ha wo kom be di u ka la mu je ni Mujer, puayo ba.
6: Arueña, arueña, ya.
2: ¿Cómo? ¿Peco mi arueño?
6: Es más aeropuerto de Canguera. Es no tiene reñido en la tienda.
2: ¿Para ti ama aeropuerto?
6: ¿Cara, cómo?
2: ¿A ti ama yo como ema cuena tía?
6: Ay, estoy. ¿A ti ni dago dago gini?
2: Pepe loco pol muje ana ti amanyo ka ko mema ti amito ka kwayo kisha kede ema pepe
6: tu come
2: pepe ko por ken
6: aten kaya ti mikisha mungando ka chao kum peri ti wor tell you ana ti na kwerenti ye
2: pepe
6: ena ti ni ni ni
2: eni enu da
6: eh aten tutu bieli mai
7: enyo man ko ana joy Ando
6: ngi nyomara gwe. Ogwa
7: Hey.
6: Nero.
7: Ana ere.
6: Nenna.
7: Aba ikele margo.
6: Nenna ni enni
7: enni ya mar sora ka.
6: Enna bini ngi ani nei.
7: Ajori. Aba da obinu kiri nya honi do kare.
2: Anda.
7: Aba.
6: O.
7: Tara mondo kono.
2: Ema.
6: Ogwa ngman pe binu me yom jo.
7: Mondo kono.
2: Ema an ko ba binu ti no kale. Ati amoy ka kum.
6: Koi logo. Ana winyu.
7: Eno
6: eno logo logo miu miu chile gwen gwen adab gwen abekiri
7: abaya abaya
6: tayari kanoro
7: anpa logo
2: ema ema anpa pinu
6: kikino
2: arumu kwa pinga matia kwa ikani tema kisha
7: kama mam anichani anpa tiri me logo kiri
2: anpa kum dati ametu logo pol anpa kwa binu kani biti ma kisha kumi pila nunya ma berlan
7: pingo
2: pila nunya berlan ema tema kisha dano balo
7: idang meno kwa
2: A dog, I'm Pabino, my bed.
7: Kai Bino, come, maybe quiet, Kisha, at a dog, it's okay. Etro and Peda, me to kitchen, more kitchen, you're going. Hm?
6: Yes, and then quiet, Kisha, Tura Kucha, Pilwara, and a moo, you, Pilola, me worried,
7: yeah, the land,
2: Emma, Emma, Kisha, Emma in the room copying you.
7: I'm rehanging down to toilet kit a bed. At the land, I need to go, and I yake.
2: Emma, Emma in the room, Connie, Tima Kisha.
7: You mean, you're a cab, you quare going to corner Timmy Kisha.
2: Tima
7: Kisha, Balamon,
2: Kade quare with Tima Kisha, wake the water day.
7: No carry, they are rooming you and a yan.
2: Kai quare Tima Kisha would day, come, no, you know, me a day, a pian, we quare Tima Kisha, Kailo.
6: I'm a deep one now. A tea do a chalong air. Pray do a Rama Tima Kisha. Do you want Borama?
2: Would you do with Jim Borry? Can we come and quack his one name at work?
6: Qua Gira. Ena nui a emi, a ena nui, a padui, a emi.
2: Ema ti ma kisha.
7: Gina juangwe.
2: Ati awi.
7: Juang ana olo koke di pa. Dakupe juang
6: wrong. Gina juang ena nyakero go koi pa.
7: Aba anpe ati a yeba. Aba inko.
2: Ema anpe ati a metu gina ti a kubukani ti ma kisha kike.
7: Anpe ati mi kisha. Ya worko. A put pa ya worko mo yito.
2: Ema kwe ati ma kisha ko.
7: Query. Yai worko.
2: Pegi ya bala.
7: Worry.
2: We ha worry.
7: Me. Baga. Do I. Ibi kwa yikisha bonga.
2: Pebal.
7: Neko wie.
2: Pera. Pepera da be abon.
7: Ye no ban ne ba ban no to ya to.
2: We ha wor.
7: Aba.
6: Oh.
7: Aba we.
6: Ane.
7: Ana ba an ya ni ba. Aba an ke ngor de ya to we ki do don ga ne na ma mo lu yo ke pa ni.
6: Pe time.
7: Kara.
6: Yin ke na do ge no.
7: Ya do no atin ni ro bin da ka din ka da ka ko. Da ti ya tin ba.
6: Ya lo yu wanga tu ru pi. Aso bu wanga tu lu cha ke due ni. Due me me. Due me o do ai. O kora kin. Pe pe pe nga do wara. A wan no gan.
7: Ya da do ti gi no ru mo mo ti wo bu yora. An ba ti no mo ti wo bu yora lo ka. Nya mo ko nya re pe. Kwer kwan te ber bar wi.
1: La ba ga di kwere. Aba. Wor gwene. Aba.
6: Huh?
1: Adie. Aba we. Ja go di di kulu mama. Wan mu di ja mu rien mu jo mu goni jo he wor go. A ju anga ro di pe ga be ga mu du ba gu ja. A wi do ya.
8: Ah. Huh? Eti ko ba ko ma juang.
1: Eh.
8: Wor ya ya man wori be di i sien di te i te do gu ja.
1: Ka ba re
8: i ko nya juang i ne lo ke tu lu ku nu.
1: Aba we.
8: A pe a Pelunga, il paye quoi par juin? Et Pelunga même il tombe quoi? Eh après, voilà quoi?
1: Bah ouais.
8: Dernier
1: jour.
8: Eh, tu dis le. Eh,
1: à quoi gagner mon?
8: Eh, comme dit dernier.
1: Et d'abord juin, juin d'abord moi je suis quoi? Juin je dirais mais juin,
8: moi je suis quoi d'abord? Moi je suis quoi
1: d'abord? Ah juin, alors tu as pas de boulot.
8: Ah juin, couche les yeux mais on peut nous encore. Dans d'autres mots, aya, Robert Carlson, Robert Willera, Robert Bourgey, ah ouais, ok, cool. Mon ouanang yo, ala we hoki a juang keringo, ya botu giremo, pien ginere komir do nuo, kade koba koba juang, a pe kob, enien, ai koba koba kene,
1: okay,
8: kade neno chan, pulpo neno, ngata neno chan, nuo giremere, amari kotere cha, obabu kote duo te bini kwai, ni abo obaba be, a pe miya koba koba kene,
1: nyoni abo tiya do padde,
8: enien, enien nuo,
1: abo tiya do padde. Ngatan ngana wor da wota wor riyo ugum gene no da ho joni atinni wada man kyan nyal karabe humera hujowa nyal karabe da ra nyal ko
9: Ogum, bin, nyuwa nyera bur, nyual ba, nyual ba,
1: ada nyual cier,
9: amet duana nyual,
1: ah, dah ger kau baba,
9: nyual ba,
1: ah, bagu cier kau baba,
9: tina pe kopo bagu, apa dengan ni, tina mudeng,
1: buru kau ni ajuan,
9: ogum. Moping, te burra burra.
1: Kuno ni no dai kel kuno. Be ni ba da.
9: Kom pa juan do poko bukan.
1: Nu rei wini kuno.
9: Ameni wan men wan
1: filan
9: men men wan rio kiti rio
1: filan
9: rio ba.
6: Enu ngai ni eni lo. Pe atu ni diu kalu kuno no. Enu woka biro me chiku uni. Awu ma tu pokere daga ta
1: ogum
6: be nuo me oru nya ko tuwa
1: ogum
9: ki manu tu tang potia
6: yo ya e na tia ko boni
9: tang ga
6: ko ti ne tang apote ne na tu ni dikali kana luoro twara pa
1: ti ko du de
9: ko mu ji ogum wa ko be
6: dang ko ne na
9: mu ji
6: Ara win.
9: En puri ya.
6: Mode wor pinu.
1: Ila
6: kari oro lwe.
9: We ko bomba na ke duje wa.
6: Mona wod.
9: We ko ban nu je wat wani yokan.
6: Warning.
9: Mu jeni
10: mio ba mio no
0: da ko pe mo ya pe bol latini o pe wor ko ko mun ne ti da hat yeni
10: no en ja en ja bini lo ko en atien ne pen kwen no ya ye na ite ko bu kwen na da ho ye jangwe
0: na re ki pa lu ni
2: no ne ne mo da na juang
0: no ngeo ka ni ma ti to ti to or chu ya ko
2: ti ndo da ha juang
0: mu je ni na Jacob da o wo bu yo ran Iwote mo ngakun
10: ana ti leba tina pe panga tin
2: do ka mo
0: tin do lieto ma teten
2: lieto mun gele an tin da te ya ko lieto mun te wo ko ka
0: koninga
2: a ti wor
0: ti wa ya koninga
2: a we ki wat in bai ni ti me lu ba ja
0: kera rat por ar ja da ba ba
2: te wo ki wat
0: rat te no
10: ma ji wa ya kai wor
0: wor wor kere ni ni lo ga jamu ba go ana ngeo
2: Ati awek watin.
0: Kape
2: mitu ni awor chawele unu dehe keru unu. Kape ati awek watin.
10: Deg men. Tuara kan kempe dong. Pin wahar yo.
2: Eno.
10: Mwahar deg.
2: Ati awek watin.
10: Kaya madal lo hang men.
2: Ati awor.